0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga. Kitang

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: after all.
1: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.
3: K5 News.
1: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DDX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
1: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: pwede, magid ako sa akong body odor. Kaya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
1: DDX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
9: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!

0: News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Gato ta sa extra benefits, sir, boys, ang D3 Bio.
3: Na.
2: Kung palainom ka or adik ka sa D3 Bio, adikid term ba, no? May madamo pa nga mga extra benefits kung pala inom kasang ditribayo. Amuning nakanami mo. So, kung lantaw na to, sir boy, ang damo na yan nakatry nga nami gidyan ditribayo.
3: Oh,
2: especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani, alam na kayo, ginahalo na nilang ditribayo kagawan, DTX.
3: Amuning ang tapat, kid.
2: Now, ditribayo, gina-increase niya ang absorption sa magnesium kag-chromium. Pag once, ang absorption sa magnesium kag-chromium nami, di sensitive imo insulin.
3: Kung sensitive ang insulin.
2: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imong selula.
3: Kampiyon.
2: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, maabsorb na siya, sir boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
3: Kaya tagagawa sa nga insulin, ano mong efficient ang insulin. Ito makadulong tayo. Hindi na ko mag-imuliwat insulin.
2: So, meaning pa, kung palainom ka ditribayo, it will work hand in hand sa may mga may diabetes. Dali ang absorption sa imo glucose kag hindi magtaas imo blood sugar.
4: Correct. Ditribayo, sir boy, no, may asang MCT nga makaprovide sang energy, no, sa aton nga lawas, no. Ilabi na gid kon miyara kasang diabetes bala. Diabetes firme ka lang
2: gid. Luya, luya na in diabetes.
4: Luya ka. So magtumar kita sang ditribayo kadadlo kung may diabetes ka, hindi ka gutumon, sir boy. No, dugay ka gutumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Kuba, kung buot silingko ni Doc Sam, kung diabetic ka, iniiwasan kasi imong mga upod. Oy, nugay kaon kanon. Nugay kaon tinapay. Uti anong kanon kung maluya ako karon. D3 Bio mo na. D3 Bio mo na. It gives you energy without elevating your blood sugar. Pwede?
6: Ang gripo nyo sa balay, ang tubo, sir boy, kung madamo na natoktok, kagdamo na sang mga lagdo, hapos niya kay sulsugon mo lang, pwede. Ang ugat mo yan, hindi. Hindi mo yan masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni sila yan, iihi mo lang, no. Oh. Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3 Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high density lipoprotein, which is amuning taghimo sang LDL mo. So with that, no, ginapadamo yang imo HDL parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So mas nami siya. Ano pa? Ang D3 Bio iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL because para
2: pag mag-oxidize, plaque gina.
6: Plaque ang resulta.
2: Mabaragi na ya.
4: Baragi na siya.
2: So the more nga gainom ka ditribayo, the more gadamo imong good cholesterol.
6: So kung si lolo mo, nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong palang ditribayo ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
3: Amuna ang importante da. And D3 Bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sang nitric acid, no?
2: Ining nitric acid. Lanes. Mahimong 8 lanes.
4: Malapad, sir boy.
3: Imo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Samak mo na. Tidin pa ng pressure da. Ki free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Ki ara na ang nitric oxide nga halin kay D3 Bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
2: may
3: high blood ka,
2: kasurason.
3: May problema sa kasurason, D3 Bio mo na.
2: Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3 Bio mo na.
0: D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Pagkatas mga buti ka. D3 Bio with Physio!
8: Ako si Ana, before problema ko, gida nga ako, irregular nga regla. Isa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Pagkatas mga buti ka. D3 Bio! Health!
9: News.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigke.
7: Kitang-kita.
9: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

0: drink responsibly.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: pwede, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh ako...
14: K5 News FM. Power Trio, DTX 500, Mighty C at D3 Bio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam po namin na nais inyong malaman ano mga kaganapan dito po sa Cagayan o sa Agusan del Sur. Kahapon, para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, isang press conference ang ginanap doon po sa Media Center ng Palarong Pambansa. Kahapon, andoon at nakaantabay ang ating pong mga ka-K5, sina Kay Buscaino at saka si K5 Karin Badilla. Alam niyo, meron po mga information na natanggap ang local government unit ng Agusan del Sur sa pamumuno po ni Governor Santiago Cani Jr. na meron pong nagtitake advantage. Kaya po may mga ulat na nakarating sa kanya na may mga nagbibinta ng tiket para sa mga laro ng Palarong Pambansa 2026 dito po sa Agusan del Sur. Ayon po sa gobernador, hindi maganda ito at hindi po pwedeng i-tolerate. Kaya bantayan natin dahil ipapa-aresto. Ang kampiyon na balitang ito ay ihatid sa atin ni K5 Karin Badilla. K5 Karin, magandang umaga.
15: K5 Aljan, hindi magdadalawang isip si Agusan del Sur Governor Santiago Cani Jr. na ipapaaresto sa kapulisan ang sinumang mahuhuli na nagbebenta ng tiket sa mga laro para sa Palarong Pambansa 2026 dito sa prosperidad sa nasabing lalawigan.
0: Ayon kay Governor Cani, libre lamang na makapanood ang publiko ng mga laro at hindi kinakailangan ng tiket. Nilinaw lamang ng gobernador na mayroon mang tiket, ngunit ito ay para lamang sa mga VVIP o very very important person na manonood ng opening ceremony Mayo Vientre 4. Samantala, napag-alaman na libre rin ang tiket para sa mga VVIP ayon sa gobernador.
5: Lahat ng activities simula bukas sa opening ceremony until the closing ceremony is on May 31. Open sa public, walang bayad. Yung mga, i-emphasize ko lang, yung mga tickets is only intended for the important visitors and guests.
15: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si KK5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino. K5 News FM.
14: Maraming salamat po, K5. Maraming salamat po, K5 Karen, sa inyo pong ulat. Ano? Yung ulat po ni K5 Karen, isa pong napakagandang information na kuha kahapon dyan sa PressCon doon po sa Media Center ng Palarong Pambansa. So nakalap din ng K5 News FM News Bureau, meron pong mga information na pati po itong mga paupahang mga bahay ay binamatsyagan ng organizer ng Palarong Pambansa, lalong-lalo na ng Agusan del Sur government. Baka mag-take advantage po sila sa mga bisita at sa mga atletang pupunta dito, lalong-lalo na sa usaping bayarin o pagpapaupa sa kanilang mga bahay. Ano? So maraming salamat po, Karen. Libre lang ang panunood. Ha? Take note, libre, wala hong ticket. Ayon po kay Governor Cani Santiago, Governor Santiago Cani Jr. ng Agusan del Sur. Alam niyo, during the palaro, itong Palarong Pambansa, meron po dapat tayong tandaan, lalong-lalo na mga kapatid natin sa trabaho. Kasi medyo mahigpit ang pagpapatupad ng Child Policy Protection. Ayon po sa report natin natanggap na kailangan po na obserbahan ng lahat po ng ating mga kawari sa media ang coverage, lalong-lalo na sa mga kabataan sa elementary na kakasama po sa Palarong Pambansa 2026. Ang Child Protection Policy mahigpit na ipinapapatupad sa Palarong Pambansa 2026. Yan pong ulat na hatid sa atin ni K5K Boscaino. K5K, magandang umaga.
7: K5 Eljan, mahigpit na ipinatutupad ang Child Protection Policy sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ayon kay PSWDO Youth Development Officer 2, Sarah Jane Escabarte, kabilang sa mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng kumpletong address ng mga atleta, paghingi ng numero o sisitibong impormasyon, pagkuha ng sensitive pictures, grooming, confusing touch, at pagkuha ng larawan sa sleeping quarters. Ang mga ito ay bahagi ng Child Protection Policy ng DepEd at ng Children's Code ng Agusan del Sur na layong tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga batang kalahok sa palaro. Binigyang diin din ni Escabarte sa ginanap na Palarong Pambansa 2026 press conference sa Media Center sa Patin ay Prosperidad ang pagtrato nang may paggalang sa lahat ng mga atleta.
16: May nagvideo sa bata habang naliligo. No, example, mga vlogger na kakilala nyo. So may mga nagvideo. So it's, we are talking about the Anti-Photo and Video Voyeurism Act, right? The RA 9995. So definitely, it's a clear violation. May kumalat na video, kahit nga sa mga sleeping quarters, binivideo sila ng mga vloggers. Then actually, we have recommended kasi na we need to also orient vloggers, no, who's taking photos and videos every day of the learner athlete. Kasi pinakauna, it could result to further bullying sa cyberspace. Hindi na namin masyado makontrol yan. So it means while documenting, no, we have media coverage, we also need to observe some protocol. Okay lang ba maghingi ng personal information sa learner athlete such as address, full name, phone number, Facebook, Messenger, and other personal and sensitive information? So definitely, may mga information lang na pwedeng i-share sa public and hindi pwedeng i-share. Okay. Tapos may pinadila-dila pa. So that's what we call leering. when you are looking at a person in a sexual manner. So definitely, it's also a part of the violation of the child protection policy.
7: Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pabasa 2026 Special Coverage, ako, si K5K Buscaino, para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
14: Maraming salamat po, K5K Buscaino. Yan po ang paalala mula po sa local government unit ng Agusan del Sur at lahat po na organizer ng Palarong Pabansa. Kailangan po ang maging maingat tayo sa pagkuha ng mga litrato o kaya yung mga video na ating mga minors na mga atleta, lalong-lalo na yung pag-observe natin sa child protection policy. Yan po ang napakagandang reminder galing po sa mga organizers para naman po maproteksyonan itong ating mga atleta, lalong-lalo na ang mga minor participants sa 66 Palarong Pabansa 2026. Ang oras po sa buong Pilipinas, ang K5 News FM, oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:12 na po ng umaga. Sa kabilang dako naman, alam mo, collaboration o pagtutulungan. Yan po isang magandang adikay ng mga Pinoy. Alam mo, kilala tayo mga Pinoy sa tinatawag na bayanihan spirit. Ano? Alam niyo ba ang collaboration o pagtutulungan ng mga partner agencies? Isang napakalaking tulong para po sa billeting area ng mga kababayan natin na taga Soksarjen. Medyo maganda daw ang kanilang billeting area dahil na rin sa pagtutulong-tulungan. Yan po kasi ang epekto kung naging maganda ang samahan ng local government units and definite government agency para at least maibigay ang napakagandang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya ang billeting area ng Soksarjen, binisita po ni K5 Jimmy Gregorio. K5 Jimmy, ano ba itong collaboration na pinag-usapan natin? Jimmy, magandang umaga po sa inyo.
17: K5 Eljan, naging susi ang pagtutulungan ng mga partner agency para maging komportable ang mga delegasyon ng Soksarjen o Rayon 12 sa Bonifacio Central Elementary School sa Barangay Bayugan 3, Rosario, Agusan del Sur.
18: Sa ating panayam kay Mrs. Alpha Grace Sanchez, ang principal ng Bonifacio Central Elementary School, kaniyang ipinahayag na meron silang 46 classrooms na target na mainsula ng air condition na gagamitin bilang billeting quarters ng mga delegasyon, alinsunod na rin sa direktiba ng alkalde ng kanilang bayan, subalit 21 classrooms lamang ang natupad sa final allotment.
19: In fact, pinagsikapan po natin na lahat ng mga rooms ay yung 46 classrooms ay mapa-air condition na kasi yun ang gusto ni Mayor. Pero sa final allotment is 21 lang talaga. Pero gusto ni Mayor ng komportable talaga yung delegation natin from Region 12. Ay gusto niya i-aircon lahat. Kaya tinatrabaho na namin ngayon. At saka yung sa tubig din natin dito, mga facilities natin, so far okay naman, may mga kunting problema, pero nasosolve din naman, ay na-actionan agad. May mga responder naman tayo sa ating mga partner agency po.
18: Sa kabila nito kay 5 Aljan, ipinahayag pa rin ang principal na wala silang natanggap na reklamo maging sa kanilang mga pasilidad. Maliban sa Bonifacio Central Elementary School, nakakwarta rin sa Bayugan 3 National High School sa nasabi ring barangay, ang iba pang delegado ng rehiyon.
19: To all Region 12 delegation, masaya po kami na dito kayo sa amin nakastay. Oo. Ginagawa po namin lahat para maging komportable po ang inyong pagstay dito sa aming school. I hope na tapos tong palarong pambansa, I hope na mayroon kayong memorable na experience with us, no, sa inyong pagstay po dito. So sana makontento kayo sa lahat ng ginawa namin kay lahat talaga ginawa namin para lang maging komportable yung pag-stay ninyo dito sa Bonifacio Central Elementary School.
18: Napag-alaman na mahigit 800 ang delegasyon ng Soksarjen na makikilahok para sa Palarong Pambansa 2026 na magsisimula ngayong araw, May 24 hanggang 31, 2026.
17: Balita mula rito sa Bonifacio Central Elementary School sa Bayugan 3, sa Rosario, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 coverage, K5 Jimmy Gregorio, para sa Kampiyon ng Mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
14: Maraming salamat po sa kampyo na una at muna po kay K5 Jimmy Gregorio. Kasi itong lugar na Soksa dyan, nilang biliting area, medyo malayo ho dito. Mula po sa lungsod ng, o mula po dito sa Bayan ng Prosperidad. Alam nyo, marami pong mga lugar kung saan nagsiserving venue ng iba't ibang mga sporting events. At nagiging tahanan ng iba't ibang rehiyon sa 66th edition ng Palarong Pambansa. Maraming salamat po sa mga kababayan natin dyan sa Bunawan dahil napakaganda po ng kanilang preparasyon at collaboration para maging maayos din ang sa mga taga-Soksa dyan, naging maayos ang naging billeting area nila dahil na rin sa magandang pagtutulong-tulungan ng ating mga local government units. Titignan natin mula po sa Soksa dyan, bisitahin natin kamusta naman po ang taga-Calabar Zone. Ang Calabar Zone area ay binisita po ng ating K5 na si K5 Dondi Glodovi. At ayon po sa report natin natanggap mula po dito sa K5 News Center, Palarong Pambansa News Bureau sa Agusan del Sur, handa na ang Palarong Pambansa, ang grupo ng Calabar Zone, regional director ng naturang rehiyon na pabilib sa kanilang biliting area. Naritong kampyo na balita ni K5 Dondi Glodovi. Dondi, magandang umaga.
20: Ka K5 Eljan, handang-handa na ang Region 4A Calabar Zone na makipagtagisan ng galing sa larangan ng sports. Ito ang ibinunyag ni Regional Director Dr. Carlito Ricafort para sa Palarong Pambansa 2026. Handang-handa na ang Region 4A Calabar Zone para sa tagisan ng lakas sa larangan ng sports sa Palarong Pambansa na gaganapin ngayong Mayo 24 hanggang 31, 2026. Ayon kay Dr. Carlito D. Rocafort, ang Regional Director sa Calabar Zone na matagal na nilang hinahandaan ang Palarong Pambansa.
21: Motivation kasi ng mga bata at saka yung nakita nila na paghahanda din ng host. Siguro masasabi ko sa iyo ngayon as of this time nasa almost 100% yung readiness din ng mga athletes ng Calabar Zone.
20: Ayon kay Ricafort, malaki ang kanyang kumpiyansa sa kanilang mga athletes na makakuha ng medalya sa iba't ibang larangan ng sports.
21: Strength talaga ng Region 4A, yung mga team games like ball games, like volleyball, basketball, and ang isa pa po na strength talaga ng Region 4A ay basketballs.
20: Dagdag pa niya, mas lalong pinalakas ang Team Calabar Zone sa ngayon kumpara noong nakaraang taon.
21: We emphasize during our meetings and our activities there, our training na istenten namin yung may mga comparable data kami ng mga achievement last year compared to would be achievement this year.
20: Sa ngayon, ang 1,056 strong delegates mula sa Calabar Zone ay nagpapasalamat sa magandang billeting quarters sa San Francisco Pilot Central Elementary School.
21: Napakaganda ng billeting quarters ng Calabar Zone, San Francisco Pilot Elementary Central School. And I think it's first time in the history of Palarong Pambansa na may mga air-conditioned, fully air-conditioned rooms para sa ating mga athletes.
20: Sa ngayon, kay K5 Eljan, ang ating mga delegates mula sa Calabar Zone ay mamalagi sa San Francisco Pilot Central Elementary School hanggang Mayo 31.
22: Balitang ito ay hatid sa atin ng Power Trio, ang DTX 500, MyTC at D3 Bio. Mula rito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa 2026 sa Palarong Pambansa Special Coverage. Ito, si K5 Dondi Glodovi para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
14: Maraming salamat po K5 Dondi Glodovi. Yan po, ha? Ibinigay sa atin yung ulat, anong mga kaganapan doon po sa Calabar Zone area. Handang-handa na ang mga kababayan natin at mga atleta ng Calabar Zone para po sa Palarong Pambansa. Samantala, ipinag-ikot kahapon at noong nakarang araw ang buong venue kung saan po ay gaganapin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, ang opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026. Alam niyo ho ba, ang Prosperidad, hindi ito lungsod. Isang ordinaryong bayan ito, pero dito po nakatayo ang provincial capital ng Agusan del Sur. Inikot ito kahapon ni K5 Jerilo Naluis para i-check kamusta ang mga pasilidad. At kanya pong nakausap ang taga Philippine Sports Institute. Nakausap po ni K5 Jerry Lunaluis, ang taga-Philippine Sports Institute. Napahanga ang ating mga taga-Philippine Sports Institute dahil world-class ang pasilidad ng palaro dito sa Agusan. Narito ang kanyang kampiyon na balita, K5 Jerry Lo. Magandang umaga po sa inyo.
2: Kagaya Belgian, mala world-class na pasilidad. Yan ang sabi ng Philippine Sports Institute dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
3: Pinuri ng Philippine Sports Institute ang gobyerno probinsyal ng Agusan del Sur dahil sa mala world-class na pasilidad sa Palarong Pambansa 2026. Sa panayam ng K5 News FM Philippines kay Pearl Ann Managilod, direktor ng Philippine Sports Institute, sinabi nito na namangha siya sa mga pasilidad na ipinagawa ng Agusan del Sur na parang pang world-class ang mga disenyo.
4: Very world-class po yung venue and facilities. So naka-visit po ako dun sa Prosperidad, sa Datu Lipus. Napakaganda. Even the track oval, the stadium, the swimming pool, even the tennis courts, lahat. Napakaganda. Even up to the toilets and the restrooms. Grabe. Ngayon lang ako nakita, sabi ko nga sa kasamahan ko po sa PSC, ngayon lang ako nakita ng public restroom na may garden. And talagang may nakabantay na bawat tao and alagang-alaga po talaga nila. Wala akong masabi.
3: Ang mga sleeping quarters rin ng mga atleta ay fully air-conditioned. May maayos at malinis na CR. Dagdag pa ni Manigilod, umaasa siya na ito ang magiging standard para sa mga susunod na palarong pambansa.
4: So I know that this is something that Agusan del Sur can be very, very proud of. And I also hope that this will set the standards. Kumbaga, ito na yung gold standard sa mga susunod na palarong pambansa na ganito din po sana kaganda at ka-organized and of course, ka-athlete-centered nga po yung mga yung palarong pambansa.
2: Mula dito sa Agusan del Sur, balita atin sa inyo ng DTX 700, D3 Bio and ByDC, the alkaline-based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lu Mungkal na Ruiz para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
14: Ayan po, maraming salamat po sa report mo na po kay K5 Jerry Lo na Luis na pamili po ang mga taga Philippine Sports Institute dahil napakaganda po ng mga pasilidad, world class ha, ayon po sa kanila. Alam niyo ang preparasyon para sa palarong pambansa, ito po ay nagsimula 10 taon pa ang nakalipas. It was a 10-year dream para po sa mga kababayan natin sa Agusan del Sur na maging host ng palarong pambansa. Kaya nang mabigyan sila ng pagkakataon ay nag-appropriate ng 3.1 billion pesos ang local government unit ng Agusan del Sur para lamang paghandaan ang lahat po na pangangailangan sa 2026 palarong pambansa. Alam niyo ba noong 1996 naging participant sa bidding ang Agusan del Sur. Pero noong 1996, tinalo po sila ng SOC Sargen, Region 12. Kaya hindi natuloy ang pangarap noong 1996. Pero ngayong 2026, makalipas ang 10 taon, nabigyan na pagkakataon na maging host na po ng palarong pambansa ang Agusan del Sur. So congratulations po at kay Governor Santiago Cari Jr. at saka sa kay Congressman the late Congressman or kay Congressman Democrito Plaza, no? Siya po yung pinakauna na leader ng Agusan del Sur na gusto niya na mag-host ang kanilang lalawigan para sa palarong pambansa. Sa kabilang dako naman, mga ka-K5, mula po sa mga pasilidad, puntahan po natin ang taga-Eastern Visayas kasi nakantabay na si K5 Kevin Shusona para po alamin natin ano ba ang saloobin ng mga organizer at atleta ng Region 8. Ayon po sa Region 8, hindi daw sila mawawala sa top 10. Ha? Kasi nung nakaraang palaro doon po sa Ilocos, nasa Magic 10 pa rin sila. Ano kayang dapat natin asahan ngayong 2026? Yan po ang kampiyon na balita hatin sa atin ni K5 Kevin Shosana. K5 Kevin, magandang umaga po.
23: Mga K5, gustong mapanatili ng Region 8
1: ang kanilang pwesto sa top 10 ng palarong pambansa ngayong 2026. Kaya naman, ang lahat ng kanilang ginagawa at effort ay para mapanatili ang kanilang naturang standing. Noong 2024, ang Region 8 ay nasa number 7 at noong number 2025, sila naman ay number 10. Mayroong 18 million pesos na gastos mula sa Central Office ang ibinigay para sa preparation ng Eastern Visayas at ginastayan sa uniform, pagkain, transportation, concentration training bago pumunta rito para masiguro na magiging 100% ready ang ating mga atleta. Sa ating pakikipanayam kay Regional Director Sal Jimenez, kanyang iginiit na dapat lahat 100% ay gawin ng mga atleta para sa dangal o karangalan ng Region 8. Ang Golden Stingers ng mga atleta ay kanyang hinimok na gawin ang lahat para maging maligaya at maging mabunga ang kanilang pakikipagtumpagi dito po sa palarong pambansa 2026. Ito po ang pahayag ni Regional Director Jimenez.
6: Actually, as to this time, because we want Region 8, which is great, to be greater, we are aiming always to number one. No, though that's a dream, but we should start dreaming big. At least, no. Last year we ranked 10th, so this time I jokingly told our people that instead of 10th, we have to delete the zero, so it will become one. No, so our possible tagline aside from Golden Stingers is PO. We have to pray, act, and win. So, we always start with the prayer. We always start with God.
1: Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2024, ako po, si K5 Kevin Susana, para sa himpila ng kampiyon na balita, serbisyo publiko, at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
14: Maraming salamat po, K5 Kevin Shosana, muna po dyan sa Tacloban. At nalaman po natin ang mga preparasyon at adikain ang salobin po natin mga atleta muna po sa Eastern Visayas or Region 8. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:28 na ng umagang. Oras ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Samantala, ang mainit naman ng mga balita, kukunin natin. Kahapon kasi nagkaroon na ng mainit na labanan sa basketball secondary boys dito po sa Agusan del Sur. Ang mainit na bakbakan sa basketball sa secondary boys inumpisa na kahapon. At ang balitang ito ay ihatid sa atin ni K5 Cyril Refe. K5 Cyril, ano hubang kaganapan kahapon? Magandang umaga po.
8: K5 Eljan, ito po ang resulta sa laro basketball para sa secondary boys category sa laro kagahapon Sabado. Ang Eastern Visayas nanalo batok sa Caraga Region sa final score 93-88. Samantala, ang Region 1 nanalo batok sa Zamboanga City sa score 85-80. Ang Barm Region Consultant Team nanalo batok sa Bicol sa score 79-76. Ang National Capital Region nanalo naman batok sa Negros Island Region sa score 56-48. Samantala ang Imraak nanalo batok sa Region 4B sa final score 73-62. Sa elementary boys category, ang Imraak nanalo batok sa Eastern Visayas final score 62-55. Ang Dabraak nilapaso ang Inayar sa score 102-48. Ang Sipra nanalo naman sa Cabra 60-49. At ayan po kay K5 Iljan ang resulta sa larong basketball kaghapon sa patuloy pa rin ng K5 Giuseppe Philippines sa coverage sa 2026 palarong pabansa. Ang balitang ito hatid sa inyo na DTX sa Copamex, may kapi ka na, naka-detox pa. Ito si K5 Cyril DTX sa 5-Rep para sa kabin ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
14: Napakagandang mga update mula po sa secondary boys. Ha? Minalas kahapon ang team ng Negros Island Region na talo sila sa kanilang kalaban sa kanilang first game. Abangan sa Monday, ang taga Western Visayas ay magkakaroon po ng kanilang scheduled games kasi ang basketball inihati po sa apat na grupo. May Group A, Group B, Group C at saka Group D. at sa pinakabagong rules ng basketball secondary boys na ating po nakuha sa basketball tournament director at manager na si Dr. at Professor Edelberto Abalos, ang isang region ay maaring kumuha ng additional 3 players. Kasi yung rule nung una, kung anong school yung nanalo, dapat lahat ng mga players sa basketball ay galing lang sa naturang eskwelahan. Pero may bagong ruling ngayon sa basketball sa secondary kung saan, in Region 6, pwede pong kumuha ang representing school ng 3 pang karagdagang mga players galing din sa kanilang rehiyon. Yan pong bagong ruling ngayon sa basketball ayon kay Dr. Edelberto Abalos, ang tournament manager ng basketball dito po sa Palarong Pabansa 2026. Nakaparehan po siya ng K5 News FM at mamayang konti, may pagkakataon tayo, baka pwede pa po natin iparinig ang ating interview kay Dr. Abalos. Sa kabilang dako naman, mula sa basketball, nag-umpisa na rin ang bakbakan sa football. Alam niyo, ang football matches sa elementary at secondary sa Palarong Pabansa, umarangkada na. At ang balitang ito ay, kampiyon na balitang ito, ihahatid sa atin na ating ka-K5 na si K5 Ray Almodal. K5 Ray, magandang umaga.
9: Mainit ang naging unang laban ng iba't ibang delegasyon, secondary at elementary level sa larangan ng football, kung saan matinding bakbakan agad ang ipinamalas na mga ito, makuha lamang ang unang panalo. Pinatikim agad ng Western Visayas Region ng pagkatalo ang Region 9 sa Buanga Peninsula sa unang game sa larangan ng football sa secondary level. Sa first half pa lang, 2 goal na agad ang naipasok ng Region 6 matapos ang ipinakita magandang teamwork.
10: Ano po sir, ang galing po sa teamwork ba? At saka hard lang yung laro namo sir.
9: Mas na pressure pa ang Region 9 na makaiscore ulit sa second half ang Western Visayas. Pinaluhod dito ang kalaban sa score na 3-0 na nagdala sa kanila sa unang panalo.
11: We're trying our best, did sir, to win the championship. Bring home the gold medal, sir.
9: Samantala, naging mabigat naman ang laban sa pagitan ng Tacloban at Soxargen. Sa score na 1-0, hindi na nagawang makaabanse ng Region 12 dahil sa depensang ginawa ng Tacloban na nagwagi sa kanilang unang laro. Sa elementary level naman, tinambakan ng Central Visayas ang Mimaropa sa score na 3-0. Hindi na nakapurma ang Mimaropa Region dahil sa tindi ng opensa at depensa na ipinakita ng Region 7.
23: We did our best. Ang mga bata na kaya na nila yung laro, na binigay nila yung lahat ng

0: Female ang Region 13 laban sa Region 1 na nagtapos sa score na 3-0 tambak sa unang araw ng game. Iba't ibang rehiyon pa magtatagisan ng lakas sa larangan ng football kung saan susubukin ang bawat delegasyon kung sino ang pinakamalakas, pinakamagaling at pinakamahusay sa larangan ito. Ang larong football kasi mga ka-K5 ay nangangailangan na matinding endurance at matinding stamina. Lahat ng delegasyon, lahat ng rehiyon na sumasali sa larong ito ay naghahangad na makuha ang kampiyonato. At ang tabayanan ng mga susunod na laban, dito yan sa palarong pambansa. Mula rito sa Agusan del Sur, para sa 2026 palarong pambansa special coverage, ako si K5 Ray Almudal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po kay Fabre Almudal. Mangulat muna po sa football matches kahapon dito pa rin sa Prosperidad, Agusan del Sur sa 66 edition ng Palarong Pambansa 2026. Ang oras sa buong Pilipinas, K5 News FM time, alas 7.35 na ng umaga. Samantala, puntaan po natin ang binisitang billeting area ni K5 Zandro Salazar. Welcome party ng LGU sa Bunuan para sa Davao Region, bonggang bongga. Yan po ang kampiyon na balita hatid sa atin ni K5 Zandro Salazar. Zandro, magandang umaga.
2: Air-conditioned na. May welcome party pa ang Davao Region dito sa kanilang billeting area sa Bunawan National High School. Narito ang report.
3: Sinalubong ng mainit na pagtanggap ang mga delegado ng Davao Region 11 sa pamamagitan ng isang welcome party na isinagawa sa covered court ng Bunawan National High School sa Barangay San Teodoro, Bunawan, Agusan del Sur, Biyernes ng gabi. Ayon kay Dr. Alan D. Farnazo, CESO 3, Regional Director ng Davao Region 11, ito ang kauna-unahang palarong pambansa sa kasaysayan na ang tinutulugang silid ng mga atleta ay naka-air condition, kung saan mayigit 50 plus na mga aircon ang naka-install sa lahat ng silid ng billeting area. Sa katunayan, anya ay perfect ang pagtanggap sa kanila ng LGU ng Bunawan dahil sa kompleto umano ang inihanda sa kanila, lalo na ang mga pangangailangan ng mga atleta katulad ng pagkain at inumin.
4: Napakaganda ng accommodation, the rooms are perfect. This is the first time in the Palarong Pambansa history, 14 years na rin akong regional director, this is the first time that the room accommodation of children, our athletes, their place in an air condition.
3: Tila nakatadhana rin daw sa kanila ang munisipalidad ng Bunawan na ang ibig sabihin ay ginto, kung saan ipinunto ni Dr. Farnazo na nandito sila upang masungkit ang gintong medalya at baka ito na raw ang kanilang swerte upang mas mapangat pa ang standing ng Davao Region sa palarong pambansa.
4: Municipality's name is Bunawan and that's the local name for gold and that's what we are here for, to fight for gold. Kaya baka ito na yung aming swerte na mas mapangat pa ang standing ng Davao Region sa palarong pambansa.
3: Maliban kasi sa ibang sports ay angat din ang Davraa pagdating sa dance sports category kung saan idineklarang overall champion ang region na umani ng 40 gold medals sa nakaraang palarong pambansa 2025 sa Lawag City, Ilocos Norte. Nang tinanong naman si Dr. Farnazo tungkol sa kanilang preparasyon sa kanilang saludo performance ay hindi na ito nagbigay pa ng dagdag na detalye. Ngunit sa halip ay abangan na lamang ito sa opening ceremony.
4: I'd like to invite you to watch us. I will not give answer to that because we would like to surprise everyone.
3: Samantala, nagkalat rin sa buong billeting area ang mga otoridad para sa overall security.
2: Mga K5, mahigit 64 na mga security personnel ang ipinakalat dito sa buong bisinidad upang masiguro ang kaligtasan ng mga delegado. Mula dito sa Region 11, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako, si K5 Zandro Salazar, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino, K5 News FM.
1: Maraming salamat, Zandro Salazar. Yan po ang ulat mula po sa Biliting Area ng Davao Region kung saan ay bonggang-bongga daw ang pagtanggap sa kanila ng kanilang host local government unit. Alam niyo, sa basketball, isa sa mga inabangan na may pinakamalakas na kupunan itong Davao Region. Mula po sa Davao, puntahan po natin ang naging resulta ng labanan ng NIR at Davao

0: Kalarangan ng basketball for elementary boys. Ang ulat na yan ay ihatid sa atin ni K5berto Gakit. K5berto, magandang umaga!
1: Hindi pa man nakaumpisa sa opening ceremony ng palarong pambansa sa Agusan del Sur, nagtunggali na ang dalawang mga rehiyon sa advance game ng basketball elementary boys. Kahapon, nilaban ng Negros Island Region ng Davao City. Mula sa Talisay City sa Negros Occidental, ang panlaban ng NIR. Sa unang laban sa first quarter, 5-21 ang score, panalo dito ang Davao City. Hanggang sa last quarter ng laro, natalo ang NIR at panalo ang Davao City sa score ng 48-102. Ayon sa kanilang coach na si Teresa Montalvo, nadihamak daw na mas malaki at matimbang ang mga players ng Davao City. Babawi ang mga ito sa Lunes sa laro laban sa NCR. Samantala, binisita ng news team ang billeting area ng National Capital Region na nasa Agusan del Sur National High School. 803 ang lahat ng mga atleta na galing dito. Nag-ensayo dito ang mga manlalaro ng mga SPED student. Ayon kay Wilma Inusa ng SDO ng NCR, handa na ang mga ito sa mga laro. Nagbabaka sakali daw ang mga ito na makuha ang kampiyonato sa larangan ng women's volleyball kung saan noong nakaraang taon sa Ilocos Norte, natalo nila ang pambato ng Negros na Bacolod Taytung High School. Wala namang problema ang mga ito sa mga tubig at sa kanilang pagtira sa billeting area. Ngayong araw, handa na ang sports complex ng Agusan del Sur sa opening ceremony kung saan inaasahan na mahigit 20,000 ang mga atleta ang magtipon-tipon mula sa 19 na rehiyon sa bansa. Para sa 2026, palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ako si K5berto Gakit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa inyong balita, K5berto Gakit, mula po dyan sa venue kung saan ginaganap kahapon ang basketball games ng mga elementary boys. Samantala, ang Team Negros Island Region, kamusta lang kanilang kahandaan? Ito po yung pinakaunang pagkakataon. Historical ito para sa taga Negros Island Region dahil sa napakatagal at napakahabang panahon, naging bahagi po ang Negros Island Region ng Region 6 at Region 7. Ang Negros Occidental at Bacolod City ay naging bahagi po ng Western Visayas Delegation sa napakahabang panahon sa palarong pambansa. Habang ang Negros Oriental ay naging bahagi din ng Region 7. Pero ngayong taon, ito na yung pinakaunang pagkakataon upang patunayan ng Negros Island Region na kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa para po sa isang pang kalahatang kompetisyon kagaya po ng palarong pambansa. Ang Team NIR handa na sa bakbakan sa 66 palarong pambansa. Ang kampiyon na ulat na ito ay ibibigay sa atin ni K5 Red Salgado. K5 Red, magandang umaga!
2: Visayan Vipers or Negros Island Region handa na para sa palarong pambansa 2026. Parado na mga atleta ng Negros Island Region Visayan Vipers sa pagbubukas ng palarong pambansa 2026 na nakatakda sa Linggo, Mayo 24. Sinabi ni Dr. Ramir Oitico, Regional Director ng DepEd-NIR, na May 19, unti-unti nang dumating ang mga atleta at kaagad na dumiretso sa kanilang billeting quarter sa Agusan del Sur College sa Bayugan City.
3: Dumating sila sa 18 at 19 kasi hindi siya pwedeng isahan dahil sa availability din ng sa barko. So may mga dalawang trips, no? Tayo.
2: Ang delegates ng Team NIR ay 928 at ito ay nalakipan ng 622 na mga atleta, 142 na mga coaches at 164 na mga miyembro ng Technical Working Group. Laki naman ang pagpasalamat ni Dr. Oitico sa alkalde ng Bayugan dahil sa mainit na pagtanggap sa kanila at sa may-ari ng Agusan del Sur College sa pagpahiram ng 44 na air-conditioned rooms na tinutuluyan ngayon ng mga atleta. Ayon pa sa kay Oitico, para lalong makondisyon ang mga atleta ng NIR, merong nakatalagang cook na nagluluto ng kanilang mga pagkain. Meron ding wellness care center na galing sa Bayawan City na umaalalay sa mga atleta at coaches.
4: Before our athletes will be going to their individual playing venues, they will first stop here. They will undergo a pre-assessment. Then tingnan natin yung pre-assessment nila kung saan ba talaga sila pupunta. Based on that, merong ventilation. Yung nakikita niyo yung punching bags. And then, if they want meditation, the mindfulness, and then after that one, their post-assessment will be based also for the debriefing to them.
2: Sahi naman ng regional director na sila ay suportahan at ipagdasal na walang injury sa mga atleta at makakuha ng maraming gintong medalya sa Palarong Pambansa 2026.
3: Please help us pray para makaya natin na kaya natin yung Palarong Pambansa.
2: Para sa Palarong Pambansa 2026 live coverage, ito po si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat po K5 Red Salgado kasi inaabangan ito ng mga taga Western Visayas at Negros Island Region ang Palarong Pambansa dito sa Agusan kasi gusto nating makita sino kaya ang mas makakuha na mas mataas na ranking. Ang Western Visayas ba, Region 7 ba, o ang Negros Island Region? Kasi nung una, ang Western Visayas ay naging contender dahil magkasama po palagi. Ha? Magkadugtong ang ating mga bituka sa mga kababayan natin dyan sa Region 6 at saka Negros Island Region. Pero sa taong ito, magkakahiwalay ang ating mga atleta dahil na rin po nagkaroon na tayo ng Negros Island Region Athletic Association. Ano? Nagkaroon ng NIRAAM for the first time noong nakaraang buwan ng Pebrero hanggang Marso. Sa kabilang dako, ano kayang naging reaksyon ng Western Visayas dahil na rin sa pagkahiwalay ng Negros Island ng Bacolod at saka Negros Occidental sa Western Visayas? Ayon po sa Western Visayas, hindi apektado sa pagkahiwalay sa NIR ang magiging performance ng kanilang mga atleta. Narito pong ulat mula kay K5, Karin Badilla. Karin, magandang umaga.
5: K5L dyan, hindi apektado ang delegasyon ng Western Visayas sa paghihiwalay ng Negros Occidental at Bacolod City sa ngayong Palarong Pambansa dito sa Agusan del Sur. Ayon kay Department of Education o DepEd Region 6 spokesperson na si Mr. Hernani Esquilar Jr. na hindi ito ang unang pagkakataon na humiwalay ang Bacolod City at Negros Occidental sa Western Visayas kung saang noong 2016 ay mayroon ng paghiwalay sa nasabing rehiyon.
6: Nabatid na kahit naghiwalay noong 2016 na natili pa rin sa rank 3 ang Western Visayas habang hindi naman umabot sa rank 5 ang Negros Island Region kung saan nasa rank 6 lamang ito. Ayon naman kay Esquilar, ang pinakamalakas na kalaban ng Western Visayas sa bawat palarong pambansa ay ang Calabar Zone at National Capital Region. Samantala, inaasahan ng Region 6 na muling makuha ang rank 1 sa palarong pambansa ngayong taon.
7: There were two palarong pambansa na separate sila. But kung tanong sila natin sa records, since 2014 until 2019, wala kita nanaog sa rank number 3. Despite nga ang NIR, yara sa sina may 2 years na daang arada sila. So it only shows no that ang aton nga mga atleta makakompete gid ni sila with that of other region and we know that they can really bring home the bacon in this year's pala.
5: Mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ito si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
0: Salamat po K5 Karen Badilla sa ating pong pinakauling ulat mula po sa Agusan del Sur. Dari po mga kababayan na patuloy pong nakantabay, would like to invite you to please follow, like, and share ang aming pong sports page. Ang sports and entertainment, ang logo po doon makikita ninyo may pangalang K5 News FM. At live po tayo sa official page ng Iloilo. K5 News FM Iloilo, ganun din sa K5 News FM Palawan, K5 News FM San Jose Antique, Rojas and Calibo. Live din tayo sa official pages ng K5 News FM sa Negros Island Region, sa Sports and Entertainment. Doon po tayo makapasok. Ano? At ganun din sa K5 News FM Tacloban, K5 News FM Santiago, kagaya din ng News FM Cagayan de Oro and K5 News FM Hinguog. Ano pong special coverage ay hatid po sa inyo ng DTX 500, Mighty C and DigiBio. Kasama din ang Dio Fresh, ang Klinika DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, at DTX Beauty Soap. At tayo po ay nagpapasalamat sa suporta ni Deputy Speaker Congressman Albie Benitez ng Law District of Bacolod, Congressman 30 Marañón ng 2nd District of Negros Occidental, and Mayor Greg Zataya ng Bacolod City together with Mayor Salvador Bading Escalante ng Cadiz City. And nais po namin kayong anyayahan mamayang hapon, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang tambayanan, ang ating pong preliminaries. Magkakaroon po tayo ng preliminary ng gaganaping opening ceremony at ibibigay po namin ang preparasyon. Ano ho ba ang magiging kulay ng bawat rehiyon? Ano ba ang kanilang uniforme for the opening ceremony? At ano ba ang maging sequence ng program mamaya sa opening ceremony na gaganapin po sa Dato Lipos, Makapandong DO Plaza Sports Complex. And just to give you information, ang buong coverage team ng K5 News FM kasama aming production team, sina Sir Ray Rene Ogapong, kasama sina Sir Solomon Recto, and kasama din ang dalawang photographer at cameraman natin, si K5 Jack Aluhipan and Makoy Nakario, ano? Makasama po natin sa ating coverage mamayang hapon. And of course, ang ating mga piloto, kasi sila yung responsable sa deployment ng ating mga reporter, si K5 Brian Abad at saka si K5 Santi Ralios. Now, ang Agusan del Sur, alam niyo ho, very historical itong kanilang hosting ngayon ng Palarong Pabansa. Dahil in 1996, sumali ho sila at nagsumiti ng kanilang bid para po sa 1996 edition ng National Sporting Event na Palarong Pabansa. But unfortunately, natalo po sila sa SOC Sergeant, kung saan ang SOC Sergeant, ibig sabihin ito, South Cotabato, Cotabato Sultan Kudarab, Sarangani, and General Santos City. Eh, kahit na nagkaroon po ng aberya during the time in 1996, makalipas ang 10 taon, naging masaya ang ating mga kababayan sa Agusan del Sur. Dahil ayon kay Agusan del Sur 2nd District Congressman Adolf Edward Plaza, yung ang yumaong governor na si Governor Democrito o Plaza, eh siya yun ang pinakaunang nangarap na sana po ay madala dito ang palaro sa Agusan del Sur. Kaya ayon kay Congressman Adolf Edward Plaza, anak po ni the late Governor Democrito Plaza, ayon sa kanya, naalaala pa niya na nag-attend siya ng bidding sa Lingayen, Pangasinan, kung saan po siya mismo ang nagiging testigo ng masyadong mainit at napaka-rigorous, strictong selection process na ginagawa para po sa mag-host sa palarong pambansa. Ang tabayaran ng mga karagdagang coverages, mga laro bukas sa athletics, basketball, volleyball, ang tambayaran na po natin bukas yan sa iba't ibang mga pages po ng K5 News FM. Pero para po masanay na po kayo, doon na lang po kayo sa sports and entertainment na page natin. Ano? Kasi mayroon tayong problema sa 101.5, hindi po tayo makapasok. No? Kailangan po natin doon ng ilang mga process. Baka may kailangan pa natin i-check yan with our SM, Sir Rod Palma, para po tuloy-tuloy tayo makapasok dyan sa K5 News FM 101.5 na page po natin sa K5 News FM. Sa ating po mga kababayan sa buong Pilipinas, mula po dito sa K5 News FM, Palarong Pabansa News Bureau, dito po sa Agusan del Sur, kasama ating 15-man team coverage na kung saan po ay nakadeploy sa iba't ibang mga sporting events sa pamumuno po ng ating butihing CEO. Maraming salamat sa ating President at saka CEO Dr. Abil Uy for giving us the support na makapunta dito sa Agusan del Sur. Ako po si K5 Elgin Castaño para sa Palarong Pabansa 2026 Special Coverage para sa Kampiyon ng Himpilan, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
3: Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DTX 500? Kag si Mighty Surpure siya. Kaubod to siling diskasyon si Dr. Ramil Uy. Let's talk about it, Dr. Ramil.
4: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa ang tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell. Mas isog ang baho kun kulang ka sang antioxidants. So, paimnaan nyo DTX 500 kag Mighty C ang inyo nga mga loved ones, especially kung senior citizen na. Mas kinanglano na nila nga protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Nami pa ilalawas, hindi pa sila baho.
3: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas sang tononinal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang nag-emit sang tononinal sa ilapanit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kun ma-expose sa oxidants, ini ang nag-emit sang baho.
4: Takto na. Biskan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
3: Uno, dobo,
4: ano ang reaksyon? Oh, damo na siya. Indi tanan niya tigulang nagabaho.

0: or pure sea. Labi na kung nagatigulang ka na. Suno pas pagtuon, nagasugod, produce ang madamo ng fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka, 40 ang edad pataas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Kung ang panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oil sini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imo panit. Once nagakorinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tono ninal. So ang management sinisimple lang, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, Dr. Ramil.
0: Kung tigulang ka na, Sir Boy, kag nabahuan kas kagalingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Amo mo na, Sir GP, mo amo. Kung matigulang ka na. Tigulang kay ato edad, yaga pababaya, yaga panubo, ya? Kay hindi madula sa paligo ang baho sang tono ninal. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga, panit. Iniman ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kortina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
3: Yan,
0: para hindi ka baho tigulang, inom ka ni TX 500 kag may TC. So kung pinsaro natin, Sir GP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Ito yung diabetes, sana sa mga problema, ito yung DTX 500 kagbay, ito siya or pure siya ang makabulig na. Glaucoma, katarak, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble. Sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX 500 kagbay, ito siya or pure siya. Salamat lang ta, kay nga aman. Ang mataas nga antioxidant nga makita sa D-sugar, sugar kin o kondis ingayara sa DTX 500 kag kung parisan mo Mighty C or Pure C, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag DTX 500 kag Mighty C na, healthy ka na, hamot ka pa,
3: ay
0: kumin ka pa.
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So
6: wow.
5: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
5: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa akon nga lawas.
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. It is now 8 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. K-5.